Ia, whaafifianga lawa nā pēnina o tia whau, a wālau whaasaunga le nei a fiafi. Ia ai, ole, awane ingalo, olo o, awane ingalo ia te outou le, ai maise ia le, au sina sina o si o tatou, tatou nu unei. Olo o whaia ia, a seniors group, ia vai ngata ngata mātutua, I le hola le kalesia peperane Samoa I le tasitolu fitu St. James Road I New Lambton I asonga fua masfarei le taitasi e a matel se fulu tae au I a mana I alo we vatu I aima e mafuta atu atonu e maua inase se faa malu si aunga I ate oipe afai wa e nofuto o tasi I apo wa e mana tu natu fo I I le toia ina ia po o loo matua foi po o ai lava ia awane ingalo maana ia ina ele eva, mawai le ata, mawai foi le fia fia, ia faalua ile aso ia toia malanga foi le ele fali. Ai ole aso ngafua, male asfarai le wa yasu taitasi, ile tae alo se fulu awane ingalo, mo ila atou tua a matutua, ia po o ila atou fo wale matu wale fai ngaluenga, ama wale avanoa, maana ia tafawatu ia ina, Ai awale nofo nofo le fale matangi tangi ai mamanatu. E vave na o mayele wala awale atu. Ai awane ingalo malanga atu ya ina. Ia fafsa utai maifo tato le itio. Pe afaye fia malamala matili ni tulanga. Awale tato nofo mawe tonu ni etu nu. Awane nofo pongi sase tasi. Ai ese fesili fise tulanga fia malamala mai. E tu sai male no fo au mawa e tonu Australia, ia mana ia lusa ota I mai, I le faiva, luatasiono, ia po le o fatolu, o fatastolu, iva tolu ono, tolu tolu valu. O fatastolu, iva tolu ono, tolu tolu valu. Ia ai usi mai pela o faafonga.